0: ngala ngarang ka bi thap cha lo ji yue la che la che rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: che da ngai ji bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhi da me chi yi ka xue xie tuen jin na
0: ngan ji le chi cha ling ji zhe la wen gi yang zhe

0: Dalo yakara rongjala cha rongzang solong kote tenpo zamaatong. Jache chanra tiakang pacha chewi tsaro koyo ka xiuqin chisi nudin taote. Rongjala cha dalo gengka tong dosong jika rongzang solong kote nongi tong rengong tenpo yongjara ngenin zene. Momo monzu gengka chewi rongzang solong ka gogo ngensang koni zajembari. Kisi nyeshe zajinye, jako dansi chuche chato zebe rongye lengaba ye na. Dolo chida tumbo ne jebe para, jayon cha yichan yin cha zole kele chi kepo dombo gora tunca. Nga cha nito dunja chegisimba te tu chamba le jacha chunga tong cha dan pare pare. Kao yacha xedru pe zane jacha memo, olan pinsun rindar pejin ka tuche kisi nyeshe zade nyan cha gomo. Eche pesa chinji, samara hin da njodwa tong, tunggo pimi rika ka caga un tumbo lomba re. Nyedo telinja sacha mongpo dracha mboba tong, jasa pungko tong takura sakla ta xujin ngasa tepo tete. Xijian qimbo tenne, sanye tega nranda qipa tong, toti nanda kache nega putsang yugu sanye ba re. Jizi nyeshe zado nye, puku zhongchir cha zhongchir. Xeta wanji, zhongchir te yongsa xijian nese pu yebi. Jizi nyeshe zaji nye, zhongchir te yongja loja lozang yuja tong, Siyangka lemi yundian chanta dhujia chodra chabari. Nyedu, yemi siyang maoki, yemi luda jayji, taya za xinchi, hajie te apate dhilang nyandamda, yemi huse zanzo cha drabo bunjo tachi timun te ne, dhilang xatong taba che yeji jayabari. Dhilang te na, yemi taya za tong, yaten dhiti tse sa nrangda lante kachin xayabari. Danche tuchin tong jatian ngansu ran, Nyanyi tuche tong yukra suja gukra ye ne. Pejong mungche kanda kansi nganara zato gede tong. Jendri yundi tsajira hunya jade, tuichin raya denja to nriye tujira ngilin kuni cebari. Hido cebari ye na, dolo tuichin nye raya nriba mungting cha sanji sudan tong. Nyitong jendri cizo yabate naninka tuchamba le, jacha san tong caje parje tong. Nguzu jendri cizi, jaya nyitong jami jacha jasang cizo yabari. Nyedo rongchong jong chocho zotsu cha ludal lezo rangpur pekong pichi tsingu chabari. Rangpur zeji cha leti cha pelu xioye zinu ngaywe tuko zongda zayne. Mato rinu cha pelu tong chato ne nyonglu. Pelu tongge su sanyan che yebi pelu zetong ngaywe rinu tong neka mua yebari. Xido chabara ye na ludal lezo pekong leti tu pedi suncha la tong dudi rai ngaya la. Chitse cha nga zangji, te nyingba suji, tenkang zhishu tse yebi, lere mandra wa tong, lo na mandra wa lezo lojunga guko gong toji yeba re. Lete te santo nga zo pe chenchen jiongwa la dene poli mugu ba tong, te je tongge, tsige mawa je yeba re. Nyedo songra zongge loja no, chongchur hiza, zhudil cheba tong, zhudil mana madi bada to ne, na mwesan pe mana sunchong tong, loja denja. Jalan dajong, jintin jia nizian za to su, chung lo dong denja xiza qide zi bi, lo zho zho chung lo jia xiza dong, rongu sun chung zi to su xie ye ba ri. Senga namba zho, ting di du se san jia nina xiu za ra.
1: Nansha guli chan zi zi ra, zakor zi zi ra, lu din zhu.
2: Di yi lang to ra sa dun ba, ga na zi jia lo to zho.
3: Bertie 家庭院面目怕的情况,这个两个我家境里,让地无头,端起血,对西当,四个翁,长安院长些,别拿端起刚,让军是门体端地来个的东南西的,求全当,也选没有话写吧,端面家吧,跟着你打把几下个,这个六个我家境里,这个六个我家一百的你妈呢,这就算周个我家境里,端你七年子看个,等于呢, 这个两个我家境里,让地无头走呢,他别的几把古通过出行个,等你端起血,端地个,七百那人民群众着急的,别拿端起刚, Dengue Dusel Data Kedu Hinga, Rangjung Summon to Dendi Legatona City, Chushan the Yashan Mimwa Shiba, Dengue Jabba Gunjun Daba Jisha Guzu Anina, the Zuchesa, Hingli Gola Hia Hingoya, the Chushan Inari, Yashan Inari, Dengka, Hin Mojito, Gunjun Dalika, Jadu Soja, the Soma Inalta, Jogrezi Kunga, the Ni Tigur look and Nasha Jingni, Tijur look and Nasha Yepa Nima Nazong, Ninaja Kishinga, Tijur Sum Joker and Nasha Yeni, Dunin Tin Yam Zong, to such a Hinga,
4: the Ni Tijur, Tore Dag and Nasha Ni Nima Pom Chamber. Dadzo rang di chijo ni si di chijo para pon dong lo chi ni do nam la yu ji nga cha yen ne tong pa mi rang kan se dem de sa ba pang dong jo pa mong go ma pa sa ka ro ma ga ta ja pi lo ma sim do tun jo mon pe ne de me je pa ta gun ro de sa wa sa ku de zan ro ku sa ko to ngo so jang sa do ne sa ju nga glo sa bo xia ne no ab de ni si ju sha zo ne do ha chi no tu no zan chang su to chang na ho ru ge je pa ta ka o to ne ye la xia lo pu lo ju pi chi ne xu ye chi la mi ta pe da dem pa si ju ro thore ta gi nga cha ni ne ma po mi che dun jo ni che m te po mi che dun jo du pe da je pa gi da da zo ab ri da ho te ne rang di si ju ro ni si ju ro pa te pon to ki sa lo ki ta te ne mon he ne te mo jo pa ta gun ro da sa che sa gu ze ta hin ba la chen ko te ki ju da ho
3: ji
4: te ne ro pa la chan so na te ob zan ro ku sa ko to ho so jang za do ne sa ju nga gu lo sem po xia ne no ab di ni si ju sa zo ne do ha chi no tu te ne po lo tu pi si che la chan so na si ne xi ge chi la mi ze da ho
3: 谢了当的,今晚美秋龙松看戏TV,有些乾隆策把忙,写着七九年,交际把的,拉把地学干嘛的学人,老巨德扎切的龙策有了多,七年经历,拉把生给清德,破卡着,下律参事,龙镇又为扎切把把当,乾隆策,大米德破不当,扎进就就该确定总比,小点的土塞革命哦,这款个,谢了把的接班的农业呢,美秋龙松给看戏TV,有些里呢了,乾隆策把忙这款个。
4: 现在这就能交际把的,拉把地学干嘛学人,老巨德扎切龙车有了多这款个,对那大尼玛,把计划记得可能了一那了,老巨里那的扎切龙车有了多这种,没事个真过就行个。对那,他,大瓦日日了,借用的戏家都给八次给七号去有了,对那,不要的接班的了抢出呢,八次的七八双,啊,几,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九,九
3: 的地区呢？
4: 对呢，他突然间在个七八区呢，突然呢，铺没得了大瓦街铺，七八九街，接到个铺七年个，人家门门干嘛他个？穷出门了，出去运动，就问你，碰到老的还进得多？突然那么个呢，突然那么个哩，俺都去做担保了，都是从上开了，三年不是交个，咋拉个？穷出门去，那二年不是年去担保？在坡坡，中出梅朗，一年半年时间，在巴山，中出三年，太阳的不叫老多雪在。

0: yuze, jizi nyeshe zade nyeja gomo. Eche besa chingji, samara hinda nyawdwa dung, Zhongguo pimi rika ka zaga un dungbo lomba ri. Nyedo tilinja sacha mongbo dracha mboba dung, jasa pungko dung takura sakla da hujin ngasa debo dede. Hijian chenpo tenne, sanye dega nranda chiba dung, dutin nanda kwaje nega putzang yugu zanya ba ri. Jizi nyeshe zade nye, puku zhongchir cha zhongja, Xeta wanji, zhongqir de yongsa xijan nizhe puye bi. Qizhi nyeshe zaji nyan, zhongqir de yongja loja lozong yuja dong, si yangka lemi yundian changta zhujia chodra zibari. Nyedu, yemi si yang maoki, yemi loza jayji, taye za xinchi, haje te abu de zhilang nyandamda, yemi huse zanzo jia, zhobo bunjo tachi timung de ne, zhilang xatong taba zi yeji jibari. Dēlāng dēnā, yēmē tāyī zādōng, yādēn rētī zēsā rāngzhā lāngtē kāchīng xēng bārī. Dāngshē tūchīng tōng jātēng ngā sō rāng, nēnyē tūchē tōng yukurā sūjā gūkurā yēnē. Pēchōng mūngchē kāntrā kāngsī ngā nārā zātū gētē tōng, jēndē yūndē cācīrā hūnyā jātē, tūchīng rāng dēngjā tū rīgē tūjirā ngēlīng kūnī cē bārī. Hītō cē bārī yēnā, dōlō tūchīng nī rāng rābā mūtīng chā sāngchī sōdēn tōng, Nintong jenri zizo yapa de nanin ka du chanpa le jacha sangtong chaje parje tong nguzu jenri zizi jen nintong jami jacha jasang zizo yapa re. Nyedo rongchong jong jacho zotsu cha ludala lezo rangpur pekong piji zingko chapa re. Rangpo zizi cha leti cha belu xioye zino ngaywe tuko chongda chayne mato rinno cha belu tong chato ne nyonglu belu tongge so sanyan che yebi Pielu zidong ngaywe rinu dong nyeka mungwa yabari. Xido zibara yena, luda lezo bekong leti tu, bedi suncho la dong, dudi rai ngajia la, qitse cha nga zangji, di nyingba suji, tiankang zhishu zi yebi, lere mungra wa dong, luna mungra wa lezo lojunga guko gong toji yabari. Leti de santo ngazo be chinchin jiongwa la dene poli mungu ba dong, tijay tongge, cige mawa ji yabari. Nyedo songra zongke loja nung chongchur hiza dhudil chapa tong. Dhudil mana madi bada to ne na musenbe mana sunchong tong loja denja. Jalong da chong jintinja nizan zato su chonglo tong denja hiza chite zibi. Loja zo chonglo je hiza tong rongo sunchong zato su hiye bari. Senga namba zo tingdi dusi sanje nina xiu zara.
1: Xia zi ting kor.
2: Zhe yin chup som jie xia zu chu yi dou ge qi chuan na. Ngan zu rong ni ni jia xin ji tian la, xin guo xie ba ngan ni gong xin you. Rong ge rong la li ji zi e niao.
3: Melu de Xiaowei zuni de mai ber sen na la pan ni rao ni jie xin na gu la ni jie zin kong xiong niu ga nan qi xie zu jian zong dang dun dang de xiong ni xi jia de ngo mi zhong nang de la nan yu xi e niu
2: da da qie rong ge tu la wo jia dong gu li qi wei nan wan dong na len qi ku si me ru ni Rong rong la xie bi kelen de la jung zang sen dong. Zam ling chue den zan zuk ji bie wi xim ju nye ke xe ke no. Zam ling ma ri yong jie zhong bo zhe. Cha nyong ma jie ji ji ni, ma ji la sem kang ge jin jie gang yi che xin yue jie ke yue.
3: De ne, zhang bo da an ge zang xie ga la yin di. Tsinga ma chi tu ni me ban ji du jia yin bi ma mang bu ne dang yin nga chi san ba se na yu bi ku bu da dong he chu gu de da ji ke zui xin nga chu mi dong na qian ni yun jie ji dang zhu ji ri sang si
2: wen zhong ge mang bu xi la du la song ju me ba de du ru dong sui xin jie ma dang wa ga la yin de kor de me bi do chi mang bu xi rong ge rong la ga wi lin ba yin Ding rep je sengkang ribi lopun, foro e di, sengkang detong la cenyik tabde hi ya yo de. 생각 대통령 전제 눈 남이용 레라 전시 니코

0: chi manap zewi chonggo yu. Tengda teni lekwaro dropthomna, nji kentara kanga chenji shawa yenxing meji song yu.
1: Wen jiang, legi nu hiu jie cowi zhuzur tangi zhei jie. Rangka zewi zama bochou ta, pama bunki, gani loka nanda renji bata rendo xi na. Ya roga jimba tabi senda jedar xia a.
0: Sengarik bi lobun etle yinda dar songyede. Roni chi kaduk tenji shekende. Shiyu kuyu soje shengde da mayin para roni kibo yin. Gangza so yin yon rongla canbi tsomi shetabhi demju yueje songyo.
1: Rite, mayin mtsi shedang jay rangli meba gala yin. ngan chi yin je thong na lan ji bi o zo xi ju de ya ne rang ge rang na yin ji da xiang bi lin ge xiong da
0: deng wo mei sim qiu xi ban na zao wa ni du ju mei ba dan zha gan ni yin de zhou nong dong ri qi ji long ni rong ge rong la sim qiu zhe ji de yin la ji tian de sim kang jie pam ka pi bi pam ka ye ye ji ni zhong mei
1: Dina, gari yi qi dang, gari xiu na, gari xiu na su de da chang ma, zong ji bang de su dang.
0: Rang ki rang la nying jie dong xia cha yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zama bo chu dong, pa ma dun qi, gan ni lo gar su xia cha dong xiam jie xiong tu.
1: Rang ki rang la ngan ji ren za re nang dang, qi ji bo chu cu la nang wei, ngan ji de yin du, rang ki rang la, xiu yue ma ji, Gali yin a xie, song na ru.
0: Ndor na.
1: Du tere ne song. Tso a jie dar zhe zing che yang. Rang se rang la wang wei, sen la guo cha zhe ni. Rang ke rang la nying jie dang. Rang ke rang ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chui di la don hang nong di. Sen kang chui di jia zawa xi bi. 대탕 거 랑니다 대탕 거 시초 중국

0: 생각나면서 뭔가 니레 카바르다유 조선갈기나 노바 강유메 고신로 매제 락도 르뉴 카바르 유비 뒤란더 년세메바 카바난 수비 낭총 년바 용차도 튕기요라 너다부 젠꾸로 로소양 준바르 투투 카바르다유르나 롬본 조세세와 덴바 예멘콜라 Ningbo lochenje konto kanyi menkanke nayon lochon senkan senkake dungru menba yonba legung huye kabara tayon rengna xa jabu njusba maze. Tadong lombo njusse ke len sabo jayo. Kengne nire kabara tayo chuson ngalge na noba kangda yobite. Legung huye de xa jabi nyenka ke cheru tongsi jayo. Kabara je tekara xa jasun juba maye na ang. Duyun rungpo kabara je na duyu gerung tundro wa tang go che she bi chuzo gentung tundro yin yu bi. Jinyin sakun ne tang nying ne rucin ne so je nyan ka yang che rung ro wa re. Hang sang gu bi yin yu ye zhang hi de. Lo zhung ne lo dun bar je shi bi mek bi yin yu ki le ngon bar ta na kabara tayu rung na xia jia bi nyan ka jia jia dong chu dong ye pa wa ma zi. Tayu je zang rung na xia jia bi nyan ka de zang je Chewa yo ba re. Nying ni kabara tayo rung na ngan chu lupi no pa ma zi. La bora to le paa no chu yo. Le gong xiu ye ngo zhe xe bar yin na. Du jun kabara nang chu bi me cho je le bi xian nu la. Nyam ling xin chu xin na. Kabara la daga chen ken je le bi nu pa no pa te yin ba dok tu. De yin xin chu xe cha xe bar na. Kabara la gan ken je lun kan che chu na tama dang chang ra li. Gankin dan zhawa ra, leka zhuga lepa zhungbo manbar chapa dan, non chu yang zhung lawa ri. Son ne, le gong xiu ye rewa dunbar dan na, lo chung yun zu, lo du tunzi zhubara gangko xie tan me na ang, ne pa tu bie xiu xie bi dun yun chun zin xie gu ba ma zi, nang dun dan sin ne mo xie gu. La bar tu lo na xin tu chung yi xie ba cu, ka bar bie xiu ma xin na ya bu yu ba ji ri. Senga nam zu, da da chu ji sin yi ba lian sin dan na, Bojong Lungche Nyenche Likong Kanki Lungche Je Chilio Gaza Linsen Re.
1: Ama!
2: Oh, Ami Malo.

konshi ta tiki meli yikushinka. Tan dur dini si na tampe nole yang, mazon gu na chung ni so, tazon gu na tiwo ni so si seba nonghi. Maje, chenpo ma chadu ka hika do konshi da na ta chung sipi tui che, so zhong do yonda la ra luyo ba na, choma ka hakur go. Tanja yin de, pama sudo su yin na yang, nyo hika ya mo, lo yon ya mo, shoba ya mo yo to ka nyo je yoro si na san rima sa, rong ka nyo da, da wa je yoro si na jen to ka pama su je yon ma shi. Tengu ge pama yo da ka nyo yo da chung du ni, ji zhou yi ti ka lo ma shi, nyo yo da hika ya mo ma, shoba ya mo ma, gong shi ya mo ma je, yo to ka nyo je so zhong yi je na, ta lu si nyin ka ni, mo ki bi zun yi gu xin go ho. China number do lo chong zhu bo zhong mo yo de dui la nyu yo de la gong xi ya mo ma qin zhen jia le yu bi guo de xi li xin

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimi dan gikdin la tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mi la jiji xieba dar. Pede dalu xa jur, luyin zawa ni donjume. China namba do lo chong chubu chomo yo da da song chi chi nian xin ba da na be jong long ching nian ching le kong kang ki long ching chi xi bi lan yin chi bi lian qin ti xi xiang le men tu wo ge lian qin ni shu
2: xi bi zhong dam
3: xi bi zhong dam
1: Lochong chobo chomo yada, na tirangka sibi zhongdang hyochi tuchu nong la, chuchu ka tangju zato ka zhongtong tong ma che hechi hing. Lo ma che ka, jose ka la, zi xin yi dong bi chuchu je yue si. Sendo ka jimbi chuchu da ka ngu la, du jia ka tong do. Gama ke kanjeng, gacha ke kanjeng so, bun son yue si. Nima jie la, zo chamo ma, rinpo ma yinto ke bun chung wa, gacha kanjeng ke, ago du chi katong la. Ago, cho rong rong puji du do, zo tong tong yile ma chi. Hya jang chamo ke, woma mei ke, puza nying ke, da su sa meng ke. De ma chi, chong zhu ong du. Demo zhamo yue xingge, oma gebo jido jikba jichong rido ge si xin. Ngo panta nana jawa ne, bao je ino san to no xin, ako de la, chaka si si. Ako du shi katong ge, gecha do gong du, lin chiche ma je si. Dini ni, bun chong wa, gacha karen de, nga ja si wa ne, ngo de pa hyo wa ne, ako gama kanjan de la, ako. Chogo zogda nga do pache pache dra xingga ho daro nga yi zizi jishgo re de ngoge jogre jishin na cho akko chea de yi zizimus jo ma re cho puza nyinga nga la do ma re zwa na xe si kama kanjan gecha to goon di cho chamo lo wa na nga gora je je na chuchu je re akko gora je je na chuchu juni re 저거지나 목이 선조 흰가 제주도 제시 만조리 만조리 좋아나 가차 카란다가 저바 제완나 근데 희시 까마 칸전도 가차 카름 뿐인데 가저 제완나 참포자니 마야시 허니 가저 제는디 아고 치와 뒤주 카통데가 샤니니라 가저 마제 다 만진주 당악디나 총아 총만 저 부짱모 유행가 nga na demo zhamo yue shi nga chao yi ha le ge de shi ji de me je ke ma la de wa na ga ji shi chi ge je du do wo ge bun song nya bu ji de shi go su che ke su che la ka zhe luo yue ma shi chao ge de me he de la ji shi chuan nin de wo cha na zhe ba jie jie cha xia shi Ako daga da, xiani nian ga da, ka zi chan ya li ren wun du la yin. Ngoge bun song, tun zhe yi wan na, pun cun ru ran do, pun cun ran de yi na, zhen ni. Mi yu daga, du zi, mno li yi to shi. Da qi ni zi na, tan zhi zhi yang ga, si xie si. Ga ma kan zhen do, ga cha ka ren ni, ako du chi ka tong ga, ge cha da gong wun du. Ngo go ge yi, kāng ngō tsō mā tō, mā mā rī wā nā, rī rī, ngō mā rī tsō wā nā, hī sī. Tē nī nī, hō kī bīn sōng tā, tūn bō mā yī wā nā, gōng zhī tā chā kā nī mō, lā yāng, chāng sī. Tā sōng, chī kī gāng zī xīng yī tōng wī kā, chū tsō tā lā jī tū tō, hō kī bīn sōng tā, kwa tsō jī lī gō chū mē lī mā cī, hō kī bīn sōng tā, tā rō, kī ngā, jāng bō mā, Nimo ma yiwa na, ngoge la, chuchu gachi do, gama gachi, gacha gachi yinpa da, mno li, ngoge la, xiong shi. Lochong chobo chomo yo da, mje ka doshu da chenji chenpo yo na yang, che yo shi. 当他们不满街你不知道某某不满娘不原定的希瑞了电话呢给你了着往事听着做着的我妈跟亲母张某事他开办了一诺的羊某不接到乱推拿娘穷给讲断情着所家着迷从对皮生给这个谁其一扎是黑月的国

Chubu namba tsuo, kongla nga tsui sen trebi loje di na, zima lhasi jitungwi karzu lhamu siba di zhi. Loje di zi chen dende zhinga, tar kapu tawi mhupa di, zhi tunpi sumni kala chi. Yung hui mu tawi nangka na, jing kapu donbo donbo ju, ima kazu lhamu la, tongda na jubi jingarinda, chi ji yanggar lu chi zhi. Yar mi du gibi bangtang do, zang hui min zi do tasu jun. Long sibur di ji joba na, bang mi du si jin zong hing gu. Ima kazu lhamu la, bang da na gibi si jin da, chi ji li min zong dan zhi. Ya xan la sin zhu li ji ni, zima la xi gu dong wi, zhuang gar jin su hi ba di to zhu bi sin zhu na.

0: do gech chena ngan chu roni ni kyasin gi ten la sem ko she para ngan ni kom sin yo jong ki jong la li ki si anyo
1: me lu do cha wi zu ni de ma yi par sen na la pa ni rang ni je xin na ku la ni je zin kong xiong niu nga ngan chi xie zo jian zong dang dun dang de xiong ni xi jia dung mi zhong nang de la nan yu xi e niu
0: ta ta che rong ge tu la wo jia dong gu li chi wei nan wan dong na leng ji ko si me ru ni rong ge rong la xie bi ke lem de la zhong zang se dong zamling chue den zan zu ji bei wei xin ju nie ke ge no zamling me ri yong che zhong bo che chan yu me jie ji ji ni me ji la sim kang ge jin jie gang ni che xin yue jie ke yue
1: de na zhong bo da an ge zang xie ga la yin de qin gan ma chi tu ni me ban ji du jia yin bi me mang bu ni dang yin ngan chi san ba xie la yue bi ku bu da dong he chuo ge de da ji ke zui xin a chu mi dong na Chani yun jie yi dang zhu jie ri sang si.
0: Wen zhong, gen mong bu xi la, du la song ju mei ba de du rui dong sui sen jie me dang wa ga la yin de. Kor duen mei bi do chi mong bu xi, rong ke rong la ga wi lin ba yin. Ding rep jie sen kang ri bi lo pen, foro e di yi, sen kang de tong la cen yi tab de xi ya yue de. Sengkang detong jenje du nam yin yung le la zun yi nye kor chi mun nam zewi jong ge yu. Dengda deni lekwa ra drop tom na, nye ten tere gang a jenje shawa yin yin me ji song yu.
1: Wen jiang, li ki nui hiu jie cowi zhe zu re tan ji zhe yi jen. Rang ge zewi za mo bo chou ta, pa ma bun ki, gan ni lo gan nan da ren ji ba ta ren do xi na. Ya ru ge jing ba da biu sen de, ye dar xia a
0: seng ga ri bi lo ben e de le yin de dar song ye de ro ni chi ka du ting ki xie ken de shi yu ku yu so jie xian de da mei ba ra ro ni ki bo yin gang za su yin yong ro la chang bi cu ni xie de bi dem ju yue jie song ye
1: ji de mei me ci xie dang jie rang le mei ba ga la yi ngan chi yin jie tong na lan zi bi wo zu xi ju de ya ni rang ge rang na yin jie da xiang bi lin jie xiong da
0: de wo mi sim ju xi ba ne za wa ni du ju me ba dan zha ga ni yin de zhong nong dong ri qi ji long ni rong ge rong la sim ju zhe ji de yin la jie tian de re sim kang jie pam ka pu bi pam ka yin yi ji ni zhong me
1: de na gari yi qi dang, gari xiong nang, gari sui nang su de da cang ma, zong jie bang de sui dang.
0: Rang ki rang la nying jie dong xia ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zama bo chou dong, pa ma bun jie, gan ni lo ka su xia ca dong xiam jie xiong tong.
1: Rang ki rang la ngan jie ren za re nang dang, qi jie bo chou cu la nang wei, ngan jie de yin do, rang ki rang la xiong yue ma ri, ga li yin an xie, Sōng nā rō.
0: Ndor nā.
1: Dū tē rē nē sōng. Tsō wā jē dā jē zēng chē yōng. Rāng sē rāng lā wāng wē. Sē lā gō chā chē nē. Rāng kē rāng lā nīn jē dāng. Rāng kē rāng nī xiāng jē xiong gōn zō rō. Sēng kāng chē tī lā dō nā nōng tē. Sēng kāng chē tī jā zā wā xī bī. Dei tang ge rong ni tang, dei tang ge xie zu zhen ge.
2: Zhuo nan ba zuo, guo lan ge zui xin zhi bi lu ji di na, ji ma la xi ji dong wei, zhan ni jia bu xi ba di ni. Lu xin di ji zhen de zhi zhen ge, yong ra zhu yi nu na, duan na nga zhi guo song, zhe xin zhong ge pa sa, ge ren ni jia bu yong da. Zhong chung da mi nang yue, ban na wei zang ru ye, yong mo lou ji pa sa, gan ni jia bu na sa, lou chung ci mi nang yue, mi na do kang gan zhou, do zhe da bu pa sa, 张尼加票局给江西大票能源是。主播能把错，得到七级三级比零钱的呢？北京龙城人车来空，看给龙城街修掉这只零钱，三级桌上七八点子。我去零钱的呢，我就是您得了小票，出租短把呢，七八把的东西要把当。您的工作出租短打膝盖呢，接打膝盖了，下东西就变。新竹零钱呢，对头多，我去零钱新竹个是好。

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tunbi changting dan, tering shungwe sanju li.
1: Mang ji do kor kesa nam, do du cai sun de rihyo.
2: Jopo namba gongka zong, tindi Beijing lungti nintri le gong, kongge lungti je tering doni jibin lin zin nong. Gongjo san tu, denzu zhu chan jodo tongwe, hinzho kula mbapa shungwe kwa tam.
3: Po ji xin zhoba meri, qian niang yong ban par zi, lu ji sang rin, jia yun ji an tangpo li bi guro.
2: Niang yi cao xie da gu tam do gu xie ne, mong zong gen li yao bo xie bi gu.
3: Ji sang zan ba, deng ji dong xie zhe ne, mang cao jian zhu jiu lan par, di ri tong yi gu so zha di xie yo.
2: Zhoba namba, xiao la gong ju san tui denzu zhu chan jodo tongwe, hinzho kula mbapa shungwe gu xio jo yin. Lo ka zhong qie sang zhi zong, zi shi xiang, ka na zhong cui yi xiu zhui kong qi mi nong, qiu zhe qi huang guan ji gui yu bie, qiu ti huang guan yin huo ti ti ki bao ba ju sa lu ma ri. Sa ba mi yi dong yu bi san tu, yi xiu zhui kong yi xa nga zha da ri bi zhui ba tang, di nong gen zha da san zi tang, qi zi hi guan su xin du tang huo za na ka, yi xin lo zong, tui tu nying ka xie nong, tian ba jia ma, jia chao ka xie do ju xiong ni yu. Nei dom zhu se ma, pe ka jie zuwa xie bin ruri jomba ne, nguwa tsa ta xin zhe, ban jo xien yue jie, namo nyam de zhe nguwa tsa, na jia yi du ra tang, xin zhe du ri bara, ji khu zhe kong qi mo tang, xin no da mu ka xiong bi, pong jo de, san tui so jo tang, ban jo lan ju do xin ba ma ze, xin ru bi san lo tang le wun la, de we, ju do xin yue.
3: Lo jie la zang gong, bu jie jin le ji ngu ji ji yin dap cho na, zhe ri ji ngu ji dar ci zuwa song ha tang, ban jiu ji ngu dang zhen qia niu xin deng ji yo ta ri long ku ge yin zhuo ke de gen di ngu ci su ba hong du di wei xie ka po yo luo zhe ha zhong ji gong ne di ren jia de jiao bu qin yo zhe lu ni dong jiu ji luo bo ji gu dong qi ren ga dang zhe zu din dong ngai jia dang ne ngu ci din xie zhe ge zhen ba dang zhe lu ni dong zhe ge luo luo ka zhong ji dang ye zhe zhong qi ji xia ci gong sheng ji dong guo ma ngu gu chi ni dong dang wa zhe lu ni dong ni shi luo qie dong ma ngu gu chi jejia ban jiu ji ngu bi ce tuwa ta pian zhi qi wei se du ti ji yo zhe lu ni dong ni shi zai ga lu bo jie ngu qin de chong zhe qin che sheng ji su ni da ge dong qi jia zhen ba da tong bo dong che jia dang ji mei ji da nga dong jejia li ge ruo xin zhe da ngu qin na ka jia dang sheng ji la zhen ba da mang de qin ba ta sa so zhong qi dang zhong di zu ngu qin bei wa da gun bi di zi se ngu qin rang ku rang zu tab ci jia qia zhu ji ri ji da jia qia jia zhi jia ji ba da din bu ngang pa yo
2: zhong qi dang zong qu kao ge jiang ta mong niam de xue jin la se chen guan qu jia ka di ra xin le tian le li nian zhe du xie ba dang qiu qiu zang de jia ka di ra xin le bi dian ku cai xin du xie ba ma zhu gong ga dong duan lu de qin qu su ji lin ku niang de bi jie dong wa Tsane linko jie san tui gondro saba mi sotong zhu jia yi sara xie ca xiu ne jini sen zang li ke zintu tui yu ba ri. Ye zi zhong qi pa nam zong ke xin zhe dang huo zan naka nipa su ne nga chi nga ba mong du doma dang. Pa nam jie hi gua dang su bi xiang gua xin do jie. Jia ka jie san kong cuen tab jie ken lin bong dian to ba dang. Sang zhu zi jie no li zhong cui saba to xin hi gua la nang ni lo li xiong di. Chanyang mu rin ni tuen tse, jama yedong zang simba. Loka chong chi chong jian zong ke mu jitong jame nyek zagi simbi, xia za gong sum jie tegi chun ba tang. Niwe chue kong song jia yich ke jie jab de, dui ti ni bada, ma ngu go dung shu sum tong ne, bui lu gua ri tang, mua za da yu ba ri. Nyata chong chi mi li hi ri, su ne rin tong to wi, hin de na ka chu chu lao zam chi, hin de na jia yu do ran ni. Laza zhong qie qiu qiu zong ge, zhong qie dian yong ji kuo zhui dang bu ji jia jia su jie zong wi, nguo za dang xin zhe mu chi ni dang zhu dong ge, dian ge bada. San dui dian zu nang zhong di, ne ji cui ge zhong ba ne, cuan dong nang ba zha wi, xin zhe dang, nguo za du ju yu.
3: Su jin ji, yin zhong ke ji, za dong zu wu ne zan ba dang, jia se ma, ca xia dang, lu xia gan bu jin ba dang, nguo cai ne yu kuo dang bei cai, la pu ji ku nan yin. Ni wei luo ni xi ren ji guo jin le ta ri long ku ge yi yin zhuo ke de na xi xi ba dan de ni gen de wo ce su ba kun du xia jie de nga san ne jin de de qi yo ba nan zong ge xin zhe da wo ce na ka nga jie nga nga li ma xi ji suo jiao po song cuo shi qin ba da chong ji zong ge xin dong ma mo luo tou da zhuo ma zhe suo na ka ni shi la zong ji chang ji dong jia gong a zha na zong ge jie din da niu shang hai da chen du chang sha ji se qi zong xie ba da jie lu ni dong ni shi zai ga luo xiang ga ge chang zhe cuo cong tuo ma de xie yu ba li san tu xin zhe de ma po song jian cuo shi qin ba da 你这个是的接口节参考从大节
2: 原来行政兵主任孟建华荣卡荣索托巴来

0: tongkye nyonyo re. Dacha, bongo dao lacha kebo, ngoto je sotin rewin namo kebin re tu langso, santo chata tong yue. Chongje zong ke ngoza degi sanay degi mongso je sayu yu hu tam, degi le yu, genzo nyeshong je yu, yomba kanyi shung yue. Soja zong tse benpa denro je, rongche je sayu mu, ru, yu hu tong hin. Kongke, sayu yu hu tong we yomba de, ne taba le yombondo, nye za zong nye jang, Dengi leka xie ji yubi, saki yukyu tongwi yomba to, xie laba juwi yomba nena, dare guo chi ji zong yonkintu ji sumbari. Sangri zong ki gongzhu tianle jie gongse tam degi, hendu jie sotun jiewi langso ju, xie laba juba tam, saki yukyu, chu jie bo tong, jato xie zong jie tala mongbo nyam du xie di. Renzi jana, lemme meti chi gu du ne, mongzo jitong ni jia lao zong tong nye sa le yu toba gu chi xie yubari. Yongba ne denpo nuidu yin yin yin, nani kona, nyeche zhong jie jie zhong se jie yunme mire chanyang goshue chobi yongba go chi nyi dong gudong yeje jia jia ki si ni, dangbo zhong yong jie ang dongbo leba tam. Yeze zhong jie dong go chi nyi dong jidong ni jia sui so ji si ni, pa tse jia yong jie ang dongbo le yue. Loka zhong jie jie zhong se jie yunme mire chanyang goshue chobi yongba go chi nyi dong yidong goja guchu si ba di, du zhong ba le jia jia din pa wa tam. Che de denzu tang, rikwe hin lem che, baba la kuti shibi pinze nguye sa dewe, duye to shen yue.
1: Che in debi te, yin ker ne rang ker de jirwa diyan. Gong ker zong, jishong zong de, mo na zong chlo, jilu ni tong shilu. Je kou ji, yin le serbe nam zang, dong chu shi gao, zong mo mang bu shi ge ta na, che song yang, ngu shi jime. La zirba lung kur mo jia du tang, ri jin ke jie jie ma zhi shibi. Lu dire, ju shu zhu kang qi mo ngan jie la, yong bo gu chi, zhi jie la zong xiong yo. Lung zi zong, zhi tang zhong di jie mang cu cu da tong, ju shu zhu kang qi mo ro, ngu qin dam du xie jie mi bi. Din cu olin jie li xie bi, de chang ri xing. Song lu lu su jie tla, da wa ka xie song ji, ju shu zhu kang qi mo jie kun na ra, qi zong ngun bu ro, gu ro, ngan tong qi jie ngan zhi xiong yo la. Chen de xin bi sang lu yang di di ne song jia do qin bu xiong ne chen de bi tie yin ge ne rang ge da di ne hu zong jin de bi ba jia do xiong yo jin zi xie dan lan jia do qin ba de yang ma si zhong da jin cong yin xin ru qi zhong de le jiang yi zhong cu zhong du li du zhe ka ki jian dan tan jiu da zhong shou yi le chen zhe shou ye la zhen zhe zhi xie ba pai yu de le bi la zhe qin mu wi li du ni zhong xie ba zhong ma jia qiong ga yu ba ji jie nan ba du de Bei men ju shuo zhuo kang qi mo ji gang ge zhi ju xi yue an du zong zhang na zhong di ji ngo ni du ne ge ma so bi lao lu qie de dong ne ngo zu qi zu ji xi ji ge ma ngan guo ba da ge ma sa ji ngo ma rao ya na ngo qi ji chuo ba ma si lun ju de da dong ke bo guo xia jia bi na la yu chuo ge yue
0: hunan bie shuo le de ru guo ge luo ka de ne sa yi mu de za lao za de cha da dong ge Zhende qianbo ye xiu dong xie yu ba ri. Tianban ba pa la gunde dong wa dang, lao za sa jie gunde dong wa, sang lun jiu do dong wa, tian le pe jian jiu bo yong wa gunde dong wa jie ri. Bie xiu le xie bie, di ra cien za la di ne, xin le ba pa la gunde dong wi ju rim ne, ngo wi tong ne ju na, xin ru bie, gu din long sum ne, rong gong a chuan ra xiu bi ba ra, jiu do xin bi ju ri xie ri, jiu bo nong ba. Gondo senpa de ne gongju san tui denzu zhu chan jido tongwe, hien zhung ku la mbaba xiongwi go yin.
2: Ngali labi gu nian zhan nian tang tuin zhu ru di, xin tui ji tang di bi jizu rin lu jie, ma rai jin zha wa sa din tang par ji tong di, tuin zhu tang, jiu xiu, xi par, xin tui, zi dao ji tang di bi jizu rin lu jie, 北京上班族主席被特殊情报查办事故。

kesa norbe da to yop pomon nam ji ki lega limel la ti de chatu no role pa thole sha sha li dem thole tang sa le tabal la shine ya la ki kesa norbe da to ke na sa be tu la ti de tene le gar ke pa tu ko de ran ran sa so ke pa tu ndo do be ke kap ta darbo robo sha ka sha ye ke lu ti chen do so wona ne ba da ye ke pa ji de chen da so wona sa de pa tu tam shine de darbo robo sha ke ka sha so ju wona de be ke tu la ti de pno ko da ga hyon do ju de che to mi ke so de ka ga shi na to mi ke ma la ke ti ti shi le tu nu bu ko da ga hyon do ju de che se ka cha sa do ju te me yor darbo sa me le gar bo yul do sa do sa te le gar ki yul ko de be ki ge ji sa bi che shi ke tam ba yo ba ta ka shu la sa ba ka le na fu de la lo sem na de le ta ko ke sa der bo ka ka lo shin ma top da yi ki nyang do sa to shang bi ki ta ko sa ta sa sa ta shang bi ki ju ge le sa ding gar mi ki ju ge le sa to pa tu nam ji ki pu ya shi le ta nu ko ta ga hyon yu ba le ga ke pa tu ko du le tep tel bi tu la tep da shu ka ta nor bi da do sa la tong gan da ba ta nu ta ga hyon yu ko la sha she pa tu nam ji ki ko du le ka da kar bo re re de sa ki gur ma nga re nga re ta ba sha ta bi ki tu le tep di ta ba ka ta nor bi da do te ya nya la ga sa da pa tu na pa a ga nam ji nga la so ma sa ma nam ji ki nga la so ko ta sha nam ji sa nga la so yo po mo nam ji sa nga la so Sondali kashu se mi hiti hitan dun damas eundu da le kata dal segi da re re tuk du se re re si ta kya ngui pon le se hyoji mi gona lin droa du se salib ta lembo lembu se hyoji mi gerwa la yi se lungti se lak mumin lungti anda tu te re linkar ka gati le tsebdi ta sha me lung gerbu ka sebo le nuun daga hyo nir ri ne kar shok shula sabak kar mari labi ta aga tuen dukas labi pon ka pungyok rendi ri la ta shambi yuro la dungar mi ki yuga le le ri taro te ki ki miti te kezar nga la sabak kar de le te nakpo dure a lan du mi ku pa wo che she tamba se tseb de le ri da linkar ka patu tamba ton rolo kon droa to anda wo se de taro rumbo she ki kar Tauzuk mebe ke le tung tung dada basa Larki san shen norbi dandar teke Neba dala ta kadyun drogo lir Makchamu to puma karan drogo lir Da dali medis Shibo zosata Tab tabli medis Kukpa zosata Sisele medis Nuzi Pea tili ke denba karada Sada Nubu kan taga hiyono to Ziblo zotan andari Kashak shuji ke denba zungmo ori Delingar ke pati tamshi ten Shambele shaba yezo ka salin rori Namri derbo alan duri ri Tarong se yi ke misi dojo ten Tanda Namri derbo ka sash Takti tobe alan duri Dobi ke le tung tung dada basa Tashok san shen norbi dandar teke Rakin korma la chan Derbo rumbo shenke Korma son telo

Chobana ba dimo yi, nga zunyam to lo ji jan jo kong ni mo da dan ni, du to to, po jiong long ching nyin chi li kong, kang ge long ching jia, ti tong re za lin cin, zhong yang ji xin kang si bi nan zun ji xiong wa ga ru xin da chi. Nga na lin cin zong xiong xin ki ren chi yin. Da ren ka lin cin nong, zang ko re nian si ba do, sen ba bi re go si bi lin cin, ta rong long ching ka bar song yang si bi nan si lin cin ka song ra di si yo bi, zhong po zo ga bu yong wa xio.

Yang zhubo namba, da darin ge zangkori niyang linzin nong yi ba degar ya ge dong yi lo yi ngarang chungdu xi ba dang yi ba sanji cirin ge dong yi lo yi pa yo jianca xi ba di ni zhari xi yo bi zhubo zo lo yi di ni la ga po xiong na nga zu linzin la kapar jian ni rang ge gani pan zhu tan chi la pa cho le re da ngon la yi ba degar ya ge dong yi lo yi ngarang chungdu xi ba di dong ji yin lo yi di yi cai zong ki na an zhi dang yi dang zong ki na degar ya kurang ri 一个，当年来几年过。

Chobanamba, da zangore niyang li ojo shibi loji niba di na yi ba sanji tsiringa dongi loji payo jinca shiba di yin. Loji di yi cai zongki na zembatang yang zongki na songji tsiring korang ringa. Da yi di nyan da jenyin go.

Yang zhuo nan ba, gong le ni bi lu ji ni mo de ni na, ji ba de ge ya ge dong yi lu ji, nga ran qiong du xi ba dan, ji ba san ji ci ren ge dong yi lu ji, pa yo jian cha xi ba de ni zhi. Zhuo bo zo lu ji de ni la ga bo xiao na, nga zui lin ci jia ka ba an zhang, zhou ji jie ge nga nga du jian ni zhe ge xie qiu le zhi. Ya zhuo bo nan ba, da xiang lan nan jun xin sen ba bu zhe ge xi bi lu ji de long chen ka ba song yang xi bi, nga zui lin ci zha zhe xi yo bi, zhuo bo zo ga bo zhuo bo yong wei zhe wa yo. Tadarinka senpa pyujego shibi lintzin nongla senpa po pepe tang, zhoma lamo, jiangco, cangwa dichin, nongzhong, tarong lozan to zhahi jabu sojirego shibi luji zhazhe shiobi, chenangba nga zi lintzin na shobar gasa shijin. Zhoba nangba da ngonla chanto zhong cha lozhong zong chuchu gongni yin bi senzhu pepe ya, kange longchin tang senzhu tanji la pewe jiba sanzhu tsirin katongi luji, 从不拿不上不，是吧的？你的经验过。

Chobananba, that the chia sin si be lin sin dana, Bojong long chin yin chi li kong, can get long chin chia, Tetong reza lin sin, Royan chi sin can si ba de re. Nan lin sin, zong chung sin ki rin chin yin, Gasi chia chia, pama pun chi do, drobo dromola, liji rego si ni, Mundu zambo pasana do, Rong ga nin do be liji yona, kaba anja, Lego jiga jie, doji jie ganga nga du jani, rego si chole re. Lin sin da za da wi ga nin gong ka chuzo ni da xie ga ni, chuzo ye ba tetong xie jin yo ba da, Nian da jia gong mo chuzo jia da xie ga ni, chuzo ju ni ba jia tong xie jin yo, drobo so du tu di nian jo, gasi xie jin yin. Xiang la man tu ni sin ba bu rego, Sibiliji donji yin. Loka zetang tu yo bi Simbabwe chujung jie yima chime zhongga jitong yi loji pa yo lasa shiba di rego xin ni pa yo tu yo bi pa tra xi do a go nye do tarong sinru tangji la pun ni goso si tang tang xiawa lang zho chen chang chang tu yong yi da xin mendu xie jing yin si yin ge da yi di nyan da jing yin go.

Chobananba, kola nga zinyan to nyi bi lu ji di, sen ba bo lo zang ke, rong ya ji xin kan lin cik jia sen zhu tan chi la po le ri. Da man tu ni la sa liu zong zai to yo bi sen ba bo zha xin jia bo ye, kong da nyan to yo bi, zhu ma cirin zu bi li ru tan chi la po yu lu ji, zhu ba xi ba di, nyan da jian nian guo.

Chubananba, ta sonyi bi loji di Zimbabwe da jeje kongka li ru, dinzi chalini jia chansin zi go la jashi di le chongji pali ri. Ta man tu di, ji zi ni yin bi Zimbabwe jashi chong mo yo, nga zi lin zin la kabar jia ni, kongka yi ma zirin droga jia loji xe dong ru ji si. Ya da nga zi nyan da loji di, nyan da jia nyan go.

Chubwa na wadzo, tada chi chi sin shi bi lin cin da na, pe jiong long zhi ni zhi li gong kan ge long zhi jia, ni yun si wira yun shi bi, ri zi lin cin diri, nga na nian zhun pa chung zhang yin. San na wana, da ngun yin zhi san la, zhi ma nyong wang shi dang, ji xiong jiong jir jia, xia xia ta jia la, ka xiu ya bu shi ga, lan dun kin, da di ni zhu dang, nian ga gong xiong tang ji, ta jiu jia, ta xi ya bu yun kin la, se ji yu.

0: gebo ta na hi ju zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiang de mo ni xi li nong le chang chang jin ru de ni zhen ni xia zhu ji cha ai ji
1: wo ri ji mo ta nong ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du ru de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye ji zhe yo de ta dui mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: Ori, gemo zoji tila jibsingo. Motsuma geg motatong yonsi, jeju lanka no mas dejina, no yenda la yansis chowrio. Hoyo mazu zoji tamu yon dosing. Tanga motatong tomata. Tate le gemo geni, jeju lanka di pendure.
0: Reji, tanga ho gengo kashan buti kitsi in roti muni lansan joe re.
1: Ori, jiri.
0: Lang ho yu kutu,
1: tame tai
0: 把做进步没有危机，
1: 层面解决难困难，忙着有呢，也不有。

0: gebo da na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiang de mo ni xi li nong le chang chang jin zhu de ni zhen ni xie zhu ji chai zhe
1: wo ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: da mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta da chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yong de ta de mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ore gemo zoji tela jipsing go mo tsuma ge ge gemo ta tong nyo se ge ju lang ka no mas de jina no yen da la yang sis chao ro ho yo ba zo zo ji ta mo nyong ro sang ge ta nga mo ta tong to ma ta ta te le gemo ge ni chip ju lang ko bi pe ro re
0: re ji ta nga ge gen ge ge chang bu de ji ci yin ro ti mo ni la sang ro re
1: ore ji ji
0: xie bin zhen zhe kou you guo yang bu dang
1: kou you la ba zu qin bu me you wei qi cheng mi ji ju lang kou la ma zhe you na ya bu you
2: zhu bu na ba cuo da da qi qi xin xi mi lian qin de ne bei zhong long qin ning qi li kong kang ge long qin jie shu du shi zhe lian qin xie jie zhu ra xi ba ti shi ngan zhe lian qin de nin de shou bi chu cui dun ban ni ji ba ba dong ju yue ba dang 您的工作出去顿档西卡尼接到西卡巴拉小东西就一批神主天气你对头的安全连前三角各是学

Drobo namba, tenki dui su, ma nan cha, sambi pa yun ju ma chi ba dabar yung wa chi do. Loyan ju za cha, nan ting song zha cha talam na zo bie xin ni. Shi cho cho ngui dang, dang ka yang da si ju zha zha. De xin, ma ge cha si do li ni su ni bi yang su jen ni. Shi cho chun yun cha si chi tong di dong dang dong mi shi. De na, ju za xa cha la zho yu, li dun ma na yi, ting dui ma na la chun pi, sambi cha chi xe xe. 像了,新竹林经理丁丁,这期新竹就该是清不脱皮,应急顶皮,不是洗脱竹皮新竹。